makake makake za kumamiwa ngo mulunji na chibuka Irene isimu isiganga ukuyende inu oba eiwau eba simu isiwau ukuyende inu mami wangi onko yote yojiriku na buli mami nene na mu Uganda.

Nzibwa buli saawa osaana okusinzibwa omusana n'obwire osaana okuweebwa amatendo okubanga bingi byogire maiso n'okubanga ate otikolera musengo waife ow'ekisa nife baani abazaana bo bogire maiso n'okubanga ate okuuma bogire maiso n'okubanga ate ogabirira ebyokulya saawa yona yona we tutasuubirira wajja maiso n'okubanga ate otugabirira tunakusinzanga tunakuwa amatendo buli saawa ogwana okutenderezebwa omusana n'obwire ogwana okutenderezebwa buli we tutambulira ogwana okutenderezebwa ku mirimu gyaife ogwana okutenderezebwa buli we tuba abaana bakutendereze ebinoli bikutendereze ebisolo bikutendereze abakyala n'abaami tujye mu maiso n'okuba nga ate tukusinza nga tukutendereza olw'ebirungi by'ogire mu maiso n'okuba nga ate otukolera wasuza otya mukagwa omugonzi olijja mu maiso n'okuba nga ate owuliriza eya mwenemu ekinaana n'omunaana akatoneza omukaaga Busoga Royal Radio eno ni puroguraamu tumusuute eno ni puroguraamu tumusuute olw'ekisa kya Katonda olwaleero ninzaagirimu ate ng'era tutyo bwe tulijja okuba nga ate tutambula nenda okusiima Katonda olw'okuba nga ninze eyawandibwako eiruso nti jja osobola okuba nga ate osikira mwana ko Rita Nalukwago atutambwiza okuva redio eno we yatandikira okutuukiza irala olunaku luno olwaleero bwe njire maiso n'okuba nga ate zeena amutyamira ku muntebe sobole okuba nga ate tumuweereza sobole okuba nga ate tumusinza nenda okusiima omuwuliriza wa redio eno obairewo okuva redio eno lwe yatandiika ate era ni puroguraamu tumusuute ng'ojja mu maiso n'okuba nga ate ogiwuliriza twenda okusiima ekisa kya Katonda ekikukuumye n'abaana bo ne famire yo ate era n'olw'ebintu byonna byonna byodi ng'ojja mu maiso n'okuba nga ate otuusibwa olunaku lwa sande puroguraamu tumusuute lw'ejja mu maiso n'okuba nga ate ebaayo olwaleero lwene esaawa dagiririire era tulibuzaayo dakiika 19 donka sobole okuba nga ate tuyingira mu saawa egyaba ndala ey'okunkyo nenda okusuubiza ebintu bingi bye tulijja okuba nga ate tulingiriranga mu puroguraamu eno ebyobwa Katonda olwaleero engeri gye luli nti n'olunaku olusookera irala tuyida kujja mu maiso n'okuba nga ate tubiringirira kwayinga bitono tuyida asoma bayibuli tuyida asoma ebyawandiikibwa ebituyizaamu amaani ebituyizaamu eisuubi nga biri tuwa tutuuke ekiseera twatendewalirwa tutuuke ekiseera twaweesa eisuubi tutuuke ekiseera twaba nga bye tukola tubikola bukole lwakigendererwa kubanga biba birina okuba nga ate bikolebwa nenda bwakutegeeza Katonda aliyo ali walala niiwe mu ebyo byonna byonna by'ojja mu maiso n'okuba nga ate okola mu ebyo byonna byonna by'ojja mu maiso n'okuba nga ate otaaka omukono mwene yabitaakwira omukono gwe ogw'ekisa okugabirira mu buli mbeera yona yona nenda obaaniriza mu puroguraamu eno tumusuute weena we mugire maiso n'okuba nga ate mwonnanirizaamu nze omwana waimwe ninze mutabane waimwe ninze mwiddukulu waimwe Dan Kirongosi omukubembe rediyo wano babaye bandetanga musumba mbu omusumba soboti bange meisa puroguraamu ey'okubuulira irala enjiri twida gibuulira tulina okutambuza ekigambo kya Katonda amawulire ga Katonda tulina okuba nga ate tugabunya ensi yona yona bingi bye tukoze ekibuuzo kiri ntiiwe biki byogire maiso n'okuba nga ate ani gw'obuulireku ani gw'olokoireku ani gw'okyusisaako obulamu bwe byonna byonna mu puroguraamu enu tumusuute tuddajja mu maiso n'okuba nga ate tubiringirira ate era tubyegere irala mu buli mbeera yona yona buli kimu kisobole okuba nga ate kitambulira era bulungi katusabeku tetusobola tandika puroguraamu yaife nga tusabye tetusobola tandika lunaku luno nga titusabye esaala neekola buli kimu okusaba Katonda n'ekisingira irala mu byona byona okumusinza n'omutendereza n'ekintu ekikasinze kuba kikulu mu bulamu obw'ensi eno
tulino musinza ekisera kyona kyona tulino mutendereza ekisera kyona kyona olwo bulungi bwe olwo ebyagira maize nokubanga atatukolera

Olusu gandiko season 2. Una kubye kodi. Tandiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka. Buti nga we wandisi na umutolo mlela gwonko gwe sente. Osobola okwida wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba okube ku noti musanvi tanu musanvu, noti mukaga, abiri na ndala, chinana na munana. Olusu gandiko. Chape cheitaka mungalo.

kale wewawo katonda twena twena twenda katonda tatulekulire katonda tambula nife kemba kakusinzira kakutendereza ngabwe natandi sayiro kuva kusawa 12 ndi kukoba anti katonda tulino musinza tulino mutendereza ekisera chona chona nga tugulumiza obulungi bwe ebyamagero bya Jeremiah n'okubanga tukolera mu bulamu bwaife nga lwaki tetumusinza nga lwaki tetumutendereza ebiseera byonna byonna Katonda waife omulungi tuba tulina omusinza era nga tumutendereza n'atuwaira omuuka gwe tuyisa n'agutuwa ku nkyo n'agutuwa emisana ate era n'obwire nga tulambaire fumiitirizaamu Katonda byaidye nga akukolera fumiitirizaamu Katonda byakubisiisaamu fumiitirizaamu Katonda byakuwaire fumiitirizaamu ku bulungi bwe n'ebyo byakuwaire nga neiba wabizira awo olina okusinziira wamwebaza wamutendereza obulamu bwo bonabona nkwaniriza kuino musawa ife neyokubiri yetuinjiremu mu programu tumusute kigambo kya Katonda kye tutambuliraku nga tufumiitiriza nga tumwebaza ku lw'obuyo bulungi byasobola okuba nga ataatukolera programu eno eyinama ku saawa divayi 12 twatambula paka ku saawa divayi 4 sawa ife yokubiri yetuinjiremu n'omuweereza wa Dan Kirongoosi nizaaliwo kuchambaye sino kubanga ate nkutambuza iwo wankasi tuko kuva mu buliri twatandise ira n'ebintu ebirungi bingi aya ate ndenda bwakusuubiza nti kaye ebirungi biri mu maiso musaawa edisigaireyo bw'obanga olinayo olijja okusinzikiza olunaku luno olwaleero kwendeza olugendo olulungi tulina okujanga twamwebaza twamusinza twamutendereza ku lw'obulungi bwe ku lw'ebirungi bya Jeremiah n'okuba nga atukolera ewozira maani gakola ebyo byonna byonna ate okuyikiriza kwo kuba kukulu ino mu by'okola buli lw'ojja maiso n'okola ekintu kyonna kyonna ng'oli kikolera mu kuyikiriza owangula ebiseera ebisinga ekituleetera obuzibu ife butaba na kuyikiriza waakola kyokola aye ng'okikola ng'obuusabuusa ekyo ni kibi ekyo ni kibi buli lw'okola ekintu ng'oyidi nga oli kikola nti aye kinaaba ndijo saba omulimu guno aye n'agufuna ndijja mu lugendo lunaaye tifuna akisidenti lwaki ojja eyetera ye mwene lwaki ojja eyetera iwe mwene mwaka gw'oli wuliriza ekinaana n'omunaana akatondeza omukaaga buli ky'okola olinaakikolera mu kuyikiriza buli ky'okola olinaakikolera mu maani wagati bw'oba osamye James ensula ey'okubiri olunini lw'ekumi n'omunaana lutukomaba n'okuyikiriza mu buli ky'okola buli ky'otaaka omukono kyona kyona kikole ng'okikolera mu kuyikiriza oyo James ebiseera ebisinga basebo ne bannyabo twidye twalemererwa okutuuka ku buwanguzi lwakubanga bye tukola titukolera mu kuyikiriza olunaku luno olwaleero oli mu kanisa waakeera enkyo waalumba omusumba musumba nsabira reverand nsabira bizinesi de esibye enkyokeire wa musumba saawa munaana walumba ku nsaasi buti waawatuufu weene w'oli kwenda omukisa ogwo salawo wayoja
Boba wasala okusinza byansasi lumba. Lwaki ogaitika Katonda waife? Emisa na walumba mbukodi banona abalina amadi ago mukisa waja wanwa. Saamunana walumbe wa wawe nsasi waja wa sada kunsasi ne mindi wafuwa. Bwawulira nti eri yova na iti kukanisa yo singi kizaidini liyebaku kulizamu yona waja wa sulayo. Biona biono olite wanika bute wanike kubo zira kuikiriza mutima guo. Buliruwa bano kuikiriza wangula. Buliruwa bano kuikiriza tosigalane echidala. Buliruwa bilivingira mchintu na okobo otichinoze chendikiririzamu. Amazima matufufuka muwanguzi. Banji batankana Yesu. Banji batankana Katonda. Kubanga takolerao. Tuweze bintu bya speed nebisinze tulete abuzibu. Ebintu bya speed nebituleta ilo kutandika okola ebikolobero. Waya ganola gwire kumama wa musadase. Lwachi kubanga alikuenda ebintu ebya speed. Alikuenda sente da speed. Mbu business tidiri tambula. Yaje ya loga neibawe. Mbu neibawe na harimu logira business. Yadema kusoma economy. Eri emere iletia. Yadema kusoma business. Je yata andikao. Yajita mchifeche

ebya wandikibwa bikuba nti wesigenga musengwa Katonda n'omwoyo gugona gwona soti kwesiga kutegeera ku wano mu program tumusute tuwaye myoyo jaife nga tumutende.

Hebrews. Aba Hebrai, ensule ye kuminolala. Ensule ye kuminolala. Okutandikira ku lunyiriri olw'omuka, galutukoba lutya, tulifundikira omusomo gwaifo gw'okuyikiriza olunaku luno olwaleero. Ensula ya 18 okutandikira ku lunyiriri, tuli mu yalusoga. Okutandikira ku lunyiriri olw'omukaaga, ensula ya 18 okutandikira ku lunyiriri olw'ekumi olw'omukaaga lwe tulijja okubanga ate tukola tutya. Bino byona bibaire aha yalusoga gye tulijja okubanga ate tulingirira olunaku luno olwaleero nga tufundikira olw'ekisa kye n'okuyikiriza kwaife. Wazira wanga kusiimya Katonda nga azira kuyikiriza, kuba ajja ye Katonda ateekeirwa okuyikiriza nga Katonda aliwo, era awa empeera abo abamunoonya. Eyo yalusoga. Tutandikire mu yaluzungu, bwe tuli mu yalusoga. Abaheburayi, ensula ye 18 okutandikira ku lunyiriri olw'omukaaga nga tumaliriza, wakoba watya? Wazira wanga kusiimya Katonda ng'azira kuyikiriza, kuba ajja ye Katonda ateekwa okuyikiriza nga Katonda aliwo, era ng'awa empeera abo abamunoonya. Tosobola kusiimya Katonda ng'ozira kuyikiriza nga Katonda aliyo era akola ebyamagero. Buli lwayikiriza nti Katonda mulamu n'omwana we Yesu Kristo nga mulamu, amazima amatuufu n'oba n'okuyikiriza nga nikyoyenda mu bulamu bw'osobola okifuna, Katonda agabirira. Katonda amala y'asasula. Buli lwayikiriza nga Katonda aliyo, empeera ogyagifuna. Katonda ajja kusasula olw'ekyo ky'olikola. Buli lwayikiriza nga Katonda aliyo, nga Katonda asasula. Banange, tukoze ebintu bingi mu bulamu bwaife buno nga tulowooza nti be tulikolerera baida tusasula, baida tuidukira ku nkomerero, tuida twakola ebintu nga twenda okusiimya abazaire baife nti oba oliabo baida tusasula bamala bakuvaamu. Tubwaine abazaire bangi abaviire mu baana baibwe, tubwaine abazaire bangi abaviire mu mikwano gyaibwe, tubwaine abazaire bangi abaviire mu baneiba baibwe. Tukoze ebintu nga tusiimisa bakyala baife, empeera tusobola agifuna okuva eyi bakyala baife, empeera tugifuna eri Katonda. Tukoze ebintu bingi nga twenda okusiimya babosi baife ku mirimu gye tuba, ensasula eba etya. Tukoze ebintu bingi nga tubikolera mikwano gyaife, tulowooza nti bano atwidukira batusasula. Bayibuli eri tukoba nti buli lw'okola ekintu n'okuyikiriza ng'olikikola kusiimya Katonda, tosobola aviira mwawo. Katonda oyo omulamu tasobola akwerabira. Luliba olwo ky'olikola kyonna kyonna ng'olikikolera omuntu n'okuyikirizaako nga Katonda aliyo alikusasula, ayinza okuba ali ku lwawo. Bati buli ky'olunaku lulala waafuna empeera okuva ewa Katonda. Katonda yakugabirira mu bintu by'obaire tosuubira. Katonda yakuzimbira ennumba. Katonda yakugulira emmotoka. Teniiwe ogula emmotoka eyo, Katonda n'ali kikugabirira. Bangi muli kunoonya abaana, bano okuyikiriza ng'onoonya omwana oyo bakuvumye mu kika. Amazima amatuufu, bakuvumye mu kika. Waida kwidoza toyi, waida kumalawo mirembe ku mwana waibwe, waida akola ebintu ebigambo bingi ebijja mu maiso n'okuba nga ate byogerebwa. Amazima gali nti bano okuyikiriza luliba olwo Katonda ali kusasula. Waza ky'osobola kuba nga ate otuusa ku mikono gyo. Katonda oyo niyenka buli lw'ojja mu maiso n'okuba nga ate omuweereza, abaweereza ba Katonda. Katonda n'ajja mu maiso n'okuba nga ate agabirira, ate era empeera wasobola okuba nga ate ogifuna. Basibo ne bannyabo, tube n'okuyikiriza mu Katonda, twida kuwangula. Oba mbeera ki gy'oli ebita mu ssaawa eno, guma tukole nga tusaba nga tuyikiriza nti Katonda aliyo. Luliba olwo embeera ey'amaziga gy'oli ebitamu erikyuka. Bwekuba kutenga mwana waate, nga bwekuba kwevuga weevuga, bwekuba kufuna essanyu okuva eri Katonda oli.

kitibwa kyasaniramu oba myaka oba mulimo gwakola oba kitibwa kyalimu abaana tubegesa okuwa abantu ebitibwa. Oyinza olwalero okuba n'omuntu wakanga n'abayamba ku emirimu. Aye nga kayiriwa omwana owona asinga okubingira waka abantu abo. Omwana ata ku bantu fujjo. Omwana ibwacha kuncho. Bamukoba ati munenga ito dino didojo dinaze. Yakoba ati iwe wano bakusasulira ki? Omwana yakoba omuntu aliba yamba ku waka. Yamukoba ati munda lero uniform ido waize ni sweta ngo chafuweza. Ati bwenta chafuweze tofu ne mirimo. Aye ngo omwana alikwogera ebintu bino mperano bwayogera atyo iwo omuzeire ogwere waseka wakoba ibano omwana ono alikwa omwana mugezi ono omwana alina olugezigezi nze ate mukutegeera okwange iwo okoba oti lugezigezi nakuba niiwe omusiru kubanga tofiire egyo okukanga ivula mwana ono kutandikira wansi wano wali kutandika okozesa ebigambo ebitasaana bino ebigambo ebitasaana bijanga bikula buluna kwafuna yakabadi akandi ate yekabanga kali kuvola aye nga ate iwoli kasanukira mbusanukire. So ifa abazaire twego okuwa okusomesa abaana baife bano okuwa abantu ebitiibwa aye ate nkobye nti ekitiibwa kino omwana akikola nga niiwe ali kubona imwe abazaire ababiri muliwe eddagana ebitiibwa oyinza okweyagaana nga maama waka niiwe ekizibu waje okwebuuza mu maka nga niiwe ekizibu eri abaana bano waje okulingira baba nga niiwe ekizibu eri abaana bano abaana ateka iwaje okubona oluisi ng'abaana bali kukulamu bakula mu mbeera ebitiibwa ebyo biriwo balibiwa abantu baana balungi aye nga kayirimu abazaire muli opposite. So nenda okubaidukiza bazaire banange n'okubanonaku nti oluisi mu bintu bino bye tukola twegesenga abaana bano okubanga buli omu bamuwa ekitiibwa buli omu babahambo omwana alamusa omuntu nga mwetowaze mwikaikamu abaana tubegesa okufukamira. Eno nude ife tutadisula olwamala lagana agatugemye nga ife abazaire wabanga oliva yire na birumba omwabi wana birumba mufunie kwa kazigo wano mutawuni watandika okoba abaana oti nza abaana abala musamuluzungu tibaidi rusoga ero iwe dada wona abango idi dada wabaana yaida waka mukazi waiti yesomera ayi yasomesa iwe mperano wena atandika omutaku ekyalo. Aye nze ngeye tera na maalo olwisi. Nti nze lidia bwemba nga omwana tali sobola kulamusa muntu mululimi lwategeera. Nintandika okoba mbu omwana oyo omwana ono awulira bwa luzungu. Omwana aliwulira luzungu nze ndi wana birumba people wana birumba perana abaana bana abeze ibena birumba babaidye. Iyo watandika obakoba oti be abaana bano tibawulira. Baliko bati gyola muse ati mperano namusantya. Omwana yetolola yabalumukako. Era iwo omuzaire omuntu omukulu oba n'omwana ewaka n'obona omuzaire aligolola oba omugeni aligolola noko aye mulamwisa etegeeza nti wotalibaawo abaana bano tibasobola alamusa kuba tobaidukiza aye singa mwali mwagifuula kali kya waka nti omugeni bw'abaidye omwana okulamusezza kye kimutoolaku niimwe waka mwakitaawo nti omugeni bw'atuuka omwana n'alina ojja n'alamusa n'otaliina mugeni kuba agololame n'omukoba oti aye mulamwisa peraano nze nina omuze nkwabukobe nti be muleka aliina musoolwiraku n'oza wendiirira alibategeire ng'okulamusa kintu kikulu eriyo obuntu ntubona nga abazaire bwe tulowooza mbu nze tibifaako. Oba ona mwisa oba tana mwisa mukali kya yeife wana ebusoga ekintu kulamusa n'ekisooka okuigulawo n'ekisumuluzo ekiigulawo empisa y'omumaka nkiramu eriimu abazaire omweyogeza mbu omwana talamusa nze okulamusa tikifaako ekigambo kulamusa n'ekisumuluzo ekiigulawo empisa wana ewaife mu busoga era omwana bw'abanga talamwisa kiba kitegeeza nti amaka mafu. Dada waife wale ya tukoba ngati ya pale bafa ichibakiru. Nti famireve nga echifana nichayo chibababa bweine. Chibachanda ulo ino. So nendo kuidukiza. Ni mwenga abantu abakulu. Bwabanga tolikuwa mchala wuchitibwa. Na abana banoche baido okutwala. Mchala wa omugeni yaidi aliawo oliku muvumavuma omunansiza nansiza era ekikazi kino era kyakola kiti era kimama kyaimwe era oli kisiru perano iwe omwami w'obanga omukyala wo oli muduluusi otyo mu bantu abandi baire bamuwa ekitiibwa nani ajja okimuwa bw'obanga mukyala wo oli muduluusa mu baana be ni bana abaana bajjakulanga tibawa bakyala baibwe n'ibaami baibwe bitiibwa kuba baidi nti ewaka kyali nga baba

0: okuva mu kanomero keiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Omuliri namayingo kusanizao byabukire police etandise okubuulikiriza omwoleso oguli kujja mu maiso mitundu bino ebyeidinda. Abalimi bafalasire okweba nga beetegereza obulungi enteekateeka edebigimusa ebyendalo lwakuba eriyo ebindi ebijja mu maiso tutaagania obutonde obw'ensi. Oli otya ye mukagwa mugonzi agyekuumire ku eyeyise bantu kyabazinga wa Busoga 88 akatoneze mukaaga Busoga Royal Farm eryeddakikandala yeegeena essaawa 7 ey'amalya ag'ekyemisana haga butigali mulwisi bantu kyabazinga wa Busoga. Ninze omuloddi wago omuva bugwe ya Siri Ashraf wamandikiriza nga kutuuse ku mubulambalamba. Genta ndisi nago amali ya geche misa na guru na kuru wa liru omole soguli kujama iso mbitu ntundubi ribechi vangirizi echa showground si wanumbutu ndugu nogwe idinda vo abali miyokufuwa Busoga hivo kutoka ikanga na iganga Uganda baka jama iso okwe tekideza brunje nima entufu edente kateka edoku ngote zubu avu obofu sebana bali uo abakugumu nsonge debi jimu sabali kutegezanti akasira kampe gano abali mibali nokuwa abe gendereza ino kubijimu sabili kukata laka sila kampi gano ngebi mkwebio bili kujama iso kuno nobuto ndo wenzi chavu ilaku abali mi okujama iso butafuna bulungi monte katika ebyo kulima okusinza kumukungu chitunzi owe chitongo lechikulu bulungi ubulezi bule obukula ngebi jimusa ebya itaka era ebiva bulungi mubuto ndo wenzi echa Nine Mineral Organic Fertilizer Nole Chitunzi wacho Umukuru na Mirembe Roni Binji byavo kubira bulungi Joseph Soka nga yina mireino olwebiri mebya abantu biri kujanga maiso fufaga n'ebindi byafuira ku misiri olwokubanga bajya maiso okweta nira bulungi ebijimusa ebyonona obutondo obwensi binji byategeziza yakoba nti ente kateke yomole songa guno abali mu bitundu ebyendawulo bandigutwa ira bulungi ngo omugano okujya maiso ofumintiriza n'okwega mirimo kamala diba inzo okubanga byegimaku okubanga balungula bulungi omulimo guno ekiriza bwikirize nti okulima kitufu n'olugombololo olw'ebyenfu na byiwanga Uganda kyoka byetaaga okolebwa mu ngeri enonga
2: kigimusa kino kyekimu ku byetwaleese mu okwolesa mwoleso gwaffe wano ogw'ejjinja okusobola okwongera okulaga abantu nti twetaaga okuddayo ku nnono ekigimusa kino bakita nayine nga kigimusa ate nga kigoba ebiwuka era bw'okifuyiza ku bintu byo kisooka ne kigobawo kiwotoka yenna yenna ebiwuka byonna byonna ebibaddewo buli kyonna kyonna kibadde kitataaganya ebirime byo ne kivaawo deni ate ne kigimusa ennimiro yo era weetuli wano mu mwoleso paka nga guwedde ng'amya naye temuddamu kutemawo miti gyammwe olwakiwotoka toddamu kutemawo miti gyo nti gikaze oba miti gyammwanyi gikaze gyakokowa ebitooke bikaze nkwegayirira toddamu kubitemawo bwekwata bukwasi ekicupa kino kya butonde era bannamawulire mu kirabe
1: Ngobiziza kukumbali ya maulira agandi akasira kampe gano na galite gezanga ole katu ikiro uiwanga yu amyu kakatu ikiro namba isatu uiwanga Uganda uli omuchala Lukia Isanga na kada mahajati ngana achikira urunja abachala kufuwa kububitu ntundubi debia district ee mayuge mruko ndo uiwanga falasira urunja abazire na bajama iso kubanga batendeka urunji no kuzabana okubanga wataku urunji omutima okuja maiso n'okubanga buyamba ku abaana bano okuba abalongoofu obulungi Lukia Isanga n'akadama okwogera ebigambo bino yasinzira obulungi ku mukolo ogwasombye abantu okuva ebule n'ebweya ogwabeere wali ogwa jinja Progressive School nga bajja maiso obudaguza obulungi nga baweziza bulungi emyaka y'ikumi bukyanga batandiika okuba nga babangula abaana abeiwanga asinzira wano yategeeza nti singa abanansi abeiwanga Uganda bagutwala nga muganzwa ino okuba nga bayize engulu amasomero gaabwe nga bagataamu bulungi enteekateekedde okuba nga basomesa bulungi abaana kidda kuyamba ku Busoga ono okuba ng'eira bulungi engulu mu nteekateeka edibyensoma omukulu ono bingi byakooniyo ku bulungi ku nsonga edibyensomesa eby'abaana naye kirala choka ngategeza anti ensonga yalinge yembavu ino kusomesa abana mu kutundu guno gwa Busoga amasomero agabisanga bulungi abana kirikweta agisa basomesa abo mulembe guno guliwo okujja maiso okubanga basaka bulungi amagezi agali ngageira parege bako zisanga oti ndeka bulungi abana Busoga yabanga eba kumwando bulungi munte katike eno bingi byasi dira bulungi owife nabatanzi Jacqueline ngamatu akunkumula
3: tutaleta bana ngatibalete mutindo kuisomero tuleta bana tubate kwa mani babenga basigala nga mutindo guliwo so that buli muzaire au bilatika no kali yalikozeshi yalikasomekeza ebo yalikasomeseza nenda kubebaza abana bakoze obulungi mwebale ino nenda kubebaza abana bakoze obulungi mwebale ino mwebalire ilala tukobanti nabandi mubonere kubana abo mwena mukole bulungi ndio
4: aliyo
3: bala mulio Megano, director wa bairenga alikuogera tare yobusawo eikumi moisomero edia
4: jija comprehensive
1: mukogerezgani akokunole omutandiso isomereriyo omukolo Nelson balabyeki bingi byinongwiro bulungi kyoka yebaziza abazira batambwire nayo bulungi olugendo okutuuka okuweza emyaka 10 emirambirira yategezanga abatandika n'abaana abali mu kinana kyoka ka paka yibuli eno bakajja mu maiso okutendeka obulungi abaana ab'ensi eno ngategeziza nti runo olugendo balutambwire bulungi n'abazire okuva mu bitundu tundu bine bya Busoga n'eiranga Uganda ababesize mu nteekateeka eno ebigambo bya balabyeki abigemeisa bulungi owo ife nabatanzi Jacqueline kumukolo gwabire ku abakulembeze obugutundu guno abonabona
5: jinja comprehensive myaka 10 gino tugezeza ku okuchusa enfuna dabantu mu kitundu nenda tukyebalize Katonda tukube gwengalo olw'okubaawo emyaka 10
6: tukubire mu bugalo n'abasomi ba ife mwena mwongereko
5: jinja comprehensive yatandika mungu mbeviri 16 ekyo bakibakobye twatandika n'abaana kinana na mukaga okuva kusini yesoka paka kusini yomukaga musini yomukaga twalina mu abaana musanvu omu kubona oyomu wala gwebabalaze eyafuna obonero 19
1: Ekitongole ekya poliisi okuva ku disitulikiti ye Namayingo mu isaza erya Isibantu ky'abazinga eriyo Bukooli baba bali batandise okubuulikiririza obulungi ku nsonga ey'omuliro ogusaanyizaawo ennumba ey'omusaada n'omukyala eyagaanibwa ku kyalo ekimanyibwa nga Luneya Seroba ekiri wali mu waadi ey'e Rutolo mu tawuni kanso ey'ebbanda mu disitulikiti eno ye Namayingo ng'era wano abantu bana babalumisibwa mu masipatala ag'endawulo nga biwala ettaka omuliro guno gugemye bulungi akasisira mu bitundu bino era nga bintu bingi bibeere mu gutundu ogwawo bisaanizibwawo obwire obukyesona kulayida dwere essaawa nga 10 nga bajja maiso okuba nga busansaana mu bandi abataasibwa ku nsonga eyo n'omubaire abaana abato ab'emyaka kumpi 2 n'edigwagwamu ng'akaseera kampigano boona balumusiibwa nga taasulewo taabeewo n'ali ku mimwa edda abakobi aboogere ku ne radio yaabwe esinga nga bakulembeirwa omwami Ojambo Dennis mwene numbe yo ni mukyala we amanibwa kunga nabuyire masi benge bebatu inongoiro bulungi ka yebuli eno bali kusaba bulungi abagabirizi buyambi okuvayo bulungi okubatakiririza ku mbeere eno lwakuba niye bajja okuba nga bagiko bagika bulungi oluba ebibasobeire waka ni mu kibira embeere y'omuli omugutuntundu guno buli muntu akajja mu maiso osisiba bibye nga bali kwetaaga ekitongole ekinenekeza bulungi ku nsonga ekya poliisi ku mbeera eno babe kukibakola okutaakiriza abantu
7: balobakasi niyo mundi yekere natuula mulira mulyango bintu byose bifuire mu bisaada buliri suulosuutuse kutaasireho sabula mubongane n'abaana okwa muluha kubona enyumba imara wamba mulyango hakuwa ibimira mukulu niyo wawo mundu akutamanya nani kuweze kangeze kusiasi ndu kiresa kubona biri bityo
8: kigera musa ye kumini mbulira ndo bindu biwore nyumba kange ndi make kali ku nyumba njiro bonde nyumba irombire muliro wewe bana bari nende bandu bahudundu babiri nani banenye batulire bindu batazire mu bigiri ikudulire rwani bwo kutosa bana kutusa rwani wewe imali yo kwange donya nani ndi muhazi wo kubiri nani abere nga mwali kwa yange nyimbulira ngaho nabo lati acho isamba cho kambe ndi ya hoho ndi nani ino yo kubiri nani nyake ndanga nabo lati acho mugamba abo langaza ata masalangeze aliano ya chahoho kuchamani nini kujaverao
7: ama eta nesesa nyaha madatindie sata sunilu kongo leru nae mwurilo kukulia kulumuno niyo gandu kuhiruhira hocha nikuwa hola baba andi mbera simba hii kwenyumba hii ya gandu ba pakesele hota ase familia yeta asile hivyo ndu higa vere bachoso hocha kutu samunga mwurilo kumurilo sabajile nyumba
1: Diwezi dache kikumiede kene sawa ifi na hiyo msambu ya mali ageche msa nagona koruwa liru. Haikatonda afumvu ya ino isi bantwe mpuruguma yuwa na chabazinga. Bajo akajama iso kuino ngola ulo nje nsonga sasirangabu iso bido kubange tambla. Afumvu ya ino mpuruguma yuwa na isi bantwe chabazinga tuize yuwa bajo.
9: Sigo ntegirira.
10: Yakukoba.
9: Sigo ntegirira saka wefule ndiyo mmanyi. Yefu, obo yogirashu na yefura, manyaga kwefura wali saji. Zengambari wa mkazi weru.
10: Ya kukoba.
9: Nguyazara mwa umwana. Hato umwana yunga wa segi girinya, niyo tupanda mkola chi? DNA. Echina nyosa girinya nizo kuwa inawanda mameka. Elo mwana wa segi girinyo mutufu. Elego ya ngamba antikono gubakulanga kwa DNA na girinya. Bukwa to msaigwa na girinya. Nungu kukwala kwa msaigwa wabanda mga kufana gana. Chitakeza wabanda wa segi girinya. Kupanda girinya mwana wa segi girinya. Ze segi girinya suranga waka wangi. Puza kafuko. Tuwage nanga fena musauna. Mpulia mulunji. Chiyariansi nga yalaji na manji manji. Zipanga basina manji. Osanko yuko wanga la kwangi. Kwa wazi sina chenka kasa. Kwa wazi sina yalaji na manji. Nga msajia wa manji. Mpulia. Nga wakwati la kumuntu. Afaya atenda. Haka katika na hende wapu. Nye. Okutama wala manji. Chinyamba. Okubanga nchiasu ulo kunja kuti video.
10: Awa kazi wakugela
9: mbo. Nga kama tuwaga la anko sagi. Rengamba kari mamu agali.
10: Sagi box.
9: Sagi box. Akati ya bakazi abamu wana ngatika tibaka ya nizebi intu bi. Wanga zina hige chindu chimu wako kumusi. Okay. Tiba na bakazi tiba tuwaga la angako. Tubela gao nuwe wana muze mkazi wangali na ange mulavu. Omukazi mubulamuli jibufande jibulaga. Omukazi abayina cha akubalako.
10: Akuenda kubintu.
9: That's why ito msaji omugezi. Asolo kubela ni mkazi na munimbe miaka ansambu. Osono kusubizo mkazi nyonyi. Mkazi na abela mbufu mbonga aninda nyonyi. Nemufa ngatafu nyonyi nenga inesubi. Tiagenda kufuka nyonyi. Abakazi wafugira kusubi. Tiburi mkazi ajamu bula mubu
10: wako. Palapasi.
9: Aba inacha ayagala.
10: Okay.
9: Onteki labu nchengu gamba. Bwa mkazi wajamu gambe bebe nyonyi tugenda kujigula. Wifule bize. Umulimbe limbe hale. Lokati nino umulimu guengata. Bugenda kuita milioni dola kumi. Aunga afumba yemi yake etani. Ulima kukuma milioni dola chi. Tibana abakazi natural okuvira dala mubaye bulikwada mune iva balimba betaga kubateka musubi katisaginya abawanga nyesubi namugagwe kugabide famu yekabimbiri kanizo walogo yagamba kenda ndingenda kugula pioneer ya molo twali au kasanga tabasauna byenjogera babimanyi omukazi nga nyirira nga tumutwa mutya noyo basajja mivuna nga tumutya saginya namulumba namugamba posi pioneer ya moyo ya sentimenta namuga sigimanyi de Omusajja ne yefulanga ina dola, milioni dola za payoni ya mulu. Wale twali wade makerere. Abana bonale nabagamba nzikati ze president wa Uganda akola ki?
10: Akwirako.
9: Nibona ne bakiriza ne bakuba enduru.
10: Segirinya.
9: Abakazi bagala future. Gubagamba abakazi bamenyokwana. Era kino kanchikude wako omukazi achawa nyo musajja wa mazima naga no mulimba. Goza wachi ba bad boy. Bagala baba nabasajja okusinga mwe ba gentleman. Nakato kankuwaka abakazi bagala abasajja abempise mbi okusinga abempise nungi. Edo kena kula abantu abali mu standing abakaba abatambula bakaba maziga nga abasajja abeyisa obulungi.
10: Balidi kuwembi.
9: No sanga ebiyayayayi nga bebina abakazi nga babifirako. Omukazi namukuba nalemere waka nagende wabwe nalemerawo nagamba ate munaye musajja gwengola. Kubanga neche ya abakazi tebagala ku reality. Abakazi okuva omusota gwalimba limba Adamu lya ku kibala. Gwali awakana Bible labira ku bakazi.
10: Gwalimba Eva.
9: Eva, bukwa mwini machinechiba la chuomba nyo kusinga Adam. Kati ya makazi wabakola. Ubagwe sudiru, umupaka suwako naja, nalimba limba mkazi wa inza kubavuka kagari, na mga botula kugari ya umo kusinga limozini. Mkazi natula kagari, hakino kuri anga kagari chitufu kanyumo kusinga limozini. Ngori wa limo. Ngo sanya na makazi.
10: Kali.
9: Kakati, umusanja ye no mfuka andaba, kusanyuka tivi nebusoga loyo. Mkwega hili di abakazi maige. Abakazi is not an asset.
10: Liability.
9: Abakazi is liability. Elazi kusanze kwa mfubu kaya na kute future. Na gamu nyomu kaza numi omotima. Sima nyomu kaza nganyi. Sima nyomu kazi mwanganyi. Ogenda kufabu avu. Kakati kufune ibizibu wako tugende mpola. Sawa zinoba kwatu walo umu kaza na kubede lao. Onyote umu kaza asumulo kujeru zila na kusaba sendeze waka. Aluwa alanga katago kekasa uliku oksigeni. Nzize na hite tuina sendeze akulia. Ninga kulabu ogenda kutuka. Hichiba itu umu kazi. Kati, chiba chabu suavu, nyo la chiba chabu, guagwa nyo. omusajja okuddira omukazi n'amutwala ng'omuntu
11: bayikirizigainya nti estate ya Segirinya evamu emitwalo atanamunaana baduwe nga mama
9: baziwe mama wa Segirinya kuba yamanya abaana baki kati abavubuka babuulira omuvubuka mu gye buva ne gye bulaga osooka nga kumanya future yo waliyo essaawa y'okutukaabirira waliyo essaawa y'okuba nga tolina malaalo nga bajjo obudde buno obumaze oli mu mpale oli mukusanyusa muwala oyo mbomunoonyeza iPhone mbomunoonyeza smart dress mboyagala mugulira motoka ziwandibadde okolamu ka business ko akagenda okufula omuvubuka ow'omulembe era omuvubuka yenna ka nkigambe na kino mboyagala okuba owaakabi ba ne ssente zo nga bajjo toweeguya mukazi kenda kumakya ng'olowooza future webake ngolooza future waliwo ebivuuka ebigwa mu laavu ne bikaaba ne bifuna ne puresa lwa mukazi kakanakino kankigambe muvubuka gwe buli mukazi gwokwala naggaana obawonye bizibu waliwo omuvubuka gwe bagaana nanya obutwa kati njogerery abavubuka zebajjo njagadde abakazi ku nsi n'emyaka 36 abamu si kyabajjukira nebaza katonda butafuna bulwadde bwokka kyemwebaza naye sirina kirungi nali nfunye mu makazi namala kulokoka nentandika okuinvestinga nakati obwongo bulowooza investment
11: sibakazi
9: kubanga omukazi newookwata next media nga gokini kaliisa noga nti njiwadde omukazi akwagale omukazi ajja kwekwasa agambe kini tumalaako ate afuna amalaka amugamba atono mukyayi talina ssente nkwabuwa ekizaamu anti zembadde nkugamba nkwekizaamu ti mugagga niwe oba mugagga nga kini nogamba next media njikuwadde nkuwadde n'emotoka zange zirenji rova nkuwadde n'omusala gwange anyaga musajja yomaga netakola ki ate bwana afuna atamala akajja kugamba atono talina maanyi gaki talina ssente kano webuuza omukazi ayagala ki ku nsi waliwo omukazi agamba bbaye nti wako ofaanana nga mu nnyungu mugwe akukyayira wa bubi bw'afuna omulungi ate omulungi talina ssente kakati simanyi mukazi kyakola ki kyova olaba omuntu omugezi tosobola kudda ku bakazi kola kati bwekimanyi abakazi bonna abatwala emmaali ya Segirinya temuyinamu mwana era si kimu nekyakafeero byetubali twogerako
11: estateenamumeere aligikuŋŋaanya
9: waliwo abatunda embuzi ze abatwala obuyumba bwe ompulira abakazi bafa byanfuna ate babikkuta kale era osobola okukayanira ebintu bya Segirinya omuwala shamba boy omwana shamba boy najja nabitwala nagana omusajja onasunda bulungi amata kwegamba katonda yatunda ekitonde ekikazi nga yakigerageranya na musota omusota tegumatira nobwe gweyibula negudda obuto era gusigala guwankawanka tegukkuta kati be bakazi kati gwe muvubuka gwampuliriza ku Busanyuka TV ne Busoga lwyo radio ng'oyagala okukulaakula kikigamba nga nzi naliko saaba enzi nembivaamu ompulira kati nkuweera obujulizi mu studio njagala obeeko kyofunamu okuyiga leero
11: nga
9: profesa bajjo
11: vice chancellor
9: bajjo university namala kukyusa bwongo nemmanya nti bwe bansibeeruzira abakazi batono abankyalira nemmanya nti laavu teyina makulu ekintu ekirina makulu ku nsi yambala bulungi enesati ya 5000 nze nagamba zero lebo yambala engato ya bene engato njagala ndage mu Uganda jiina gikwateko
11: kakaire
9: kakadde njagala ndage nyinza okuba nzitumya butumya mu factory
11: mulimu babiri mwenka
9: babiri nani
11: iwe ni mukwano gwangali awo
9: kato kitegedde
11: kansanga
9: omuvubuka yambala bulungi
11: oune bulungi
9: unya bulungi bera ne sendezo ebisigadde bijja kugoberera weekuume obulamu kintu kya bbeeyi omala kutuuka mu myaka gya bajjo n'omanya nti ate obulamu kisinga ssente ngadda sinagaggawalamuuko nga ne bwenfuna sirimu nga ndi mugagga naye my friend bwe nkuze nenda mikwano gyange abalwadde ate nga bagagga nga te beegomba obulamu omala kufuna ssente n'omanya nti ssente zirina mugaso era omuvubuka ali ku TV buli kyoyayanira ogenda kifuna olabe tekirina mugaso
11: naye
9: niranga okubaayo n'akayumba naye njaina okubayo ne kakalina okafuna n'otokalambula nakalambula nga tolina budde bwako naye njaina nga ndi mukama ndifunayo kapoloti mu kibuga mukatonda ofuna poloti nga teyina makulu ekyantamya ebyobugagga by'ensi eno bw'ofuna kino olaba nga tebimala
11: oba olikwenda bindi
9: kati ze nkyera abamu baavu bano abasembayo
11: katuwumulemukatulija mu breke bajjo breke tulikwiraama
12: Okawuliriza program. Okawuliriza program. Obiwulire.
13: Wano ku 98 katoneze mukaga. The coolest. Busoga Reggae Radio. Ondi kumwoyo. Victoria University Kampala bali kwaniliza applications mu intake ya March ni April 2026. Erimu abali kwenda kusoma Master of Science mu Public Health eyomwaka omulala nekitundu. Imu abali kwenda kusoma Postgraduate Diploma mu Higher Education ni Postgraduate Diploma mu Education ngabya mwaka mulala mwena mwanirizibwa. Master of Science in Sexual and Reproductive Health eyo ya mwaka mulala nekitundu. Master of Arts in Peace mu Human Rights and Development nge ya myaka ebiri. Master of Business Administration mu Human Resource Management nga yona ya myaka ebiri. Master of Business Administration mu Accounting and Finance eyo yona ya myaka ebiri. Masters of Arts in Mass Communication eyo yona ya myaka ebiri. N'olwekyo mutema okusaba kwa imwe musobolo bakyalira ku wali ku kitebe kyaibwe ekikulu e Kampala ku Victoria Tower plot number 113 Ginger Road obama kube ku note 782 isatumwenda musanvu mukaga mwenda mwenda okuma n'ebisingawo obaba wandikira obubaka ngobita ku email address yaibwe info@vu.sc.ug oba admission@vu.sc.ug oba bita ku kibanda kyaibwe echa website www.vu.sc.ug. Iwataidhi, omobiso gwendo chongulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji nacho hani. Ogukolebwa, aba Prissy Bless. Oida kundulira, mulunji nacho hani. Tini bine bibisi bisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobisi guli nacho, atengu waba organiki Prissy Bless. Tiba kola omobisi gwendo chigwonka. Bakuko lirani mulunji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awomera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago buunga, angali mwebirunge biyamba, okuzimbo omobili. No kuzizendwa ile. Okunga kota ile. Local packed chicken. Enko kweyefe ye china waida. Enso ga yen. Ngabaji parkings bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda. Kukachi Road. Echizimbe Mock Plaza. Room A18. Obo subuluba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Ividi itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchibuga. Nabali kumbali kwe chibuga. Vachi alire kwa uruwa lero. Toida kwe idusa.
14: Royal Bingo, Zanya Bingo. Eroni Musoka Royal Bingo, Masavu.
15: Utizana buti, lero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule. Ngoko nsabu anusu, nkumibili donka.
14: Chori noko la changuino. Gama isimuyo, niga star, ibini mwena msambu. Standala, harsh. Zana kuncho, miso na buide. Lero, ido, nirule. Uruwani ya nikisage joku wangula. Jitangale, Musoka Royal Bingo kutusi waku. PM Gaming. Yalunga mizibwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting igwa nifuko muze. Ngera, asumulo kusobu wongobuo. Nendo woza.
16: Akasano kano. Tekaikirizuwa ya kari okuweza. Emia kabiri netano. Ejobu kulu. Zana nobu vunanizibwa. Amateka nebi ragiro. Igolere.

0: nweze nkumbie.
1: Kale, mbuli yali ni wate maku, muna nweze nkumbie. Yamba, mfeje tuwa yali ngere uifalugo manga wakati. Uifalugo talima toka lachi. Torie, hati anaria yani, jatalimie. Hii banange bile mbejo. So tuwe natuwa kulanga tuiditu tiyo. Ntie mbago, nizaula, mbago watalimie. Torie, ate mbago tesuwa kubanga yuko lachi. Tesuwa kubanga kulimba. Chasuwa kubanga chitu yamba, kubanga tegera mbera enda ulo. Kati abantu banga abe bujiri, ate kalikulanga kundi, soka rore diyo, basical challenge, tulikuida awe na kudomu ezinga. Abiri na itanumu ezigwe neguno. Abujiri, nimwe, district day tulikune day tafu na mukisa kufezi yasu waka kubanga tutuokayo. So takoba iwe ganga utatue takati, we soko tuleke mu, we kamuli tuwa kumali zita wakure kwa mukono. So tulikeza kwa kubanga tutambuli da au mumbera ayo funani zibwa tsobo okuba nengbintu engeje bisoloma mutambula soka di mumbero tineyo ena kwedo mwezi nga 25 tujja kuba kuchisa cha Waruguma Primary School mwigombola lya buunga akati ebitundu ebiri abantu abena nkoma abiyetolweirewo abantu abe kitiyerere amuna mwamsoro kubanga mutuka imwe na muve kwene mujiye kwere kia atika wiki itaka ibolu abantu baifokuwa na bukalu busowa mwena mwena Waruguma Primary School jesuru kubanga tijakuwa ina kwedo mwezi nga binaitanu mwede suru kubanga tambula mwede dieno mwede mwbone kumani gale dieno mwede mwbone kubako zivale dieno mwede mwbone kubantu ababa weleza era abantu abasime bala tichaba zinga biyasime akari mwje mwkore kwe mirimo zena mwede mwbone ku mwbone ku zena mwge mwede chitufono mwefo mwene Tsobo kufanga tambuze bintu mbere yofunani zivuga jakuba ngatambula na abantu banji tujikutambula na abantu abenda European events jatambula nayo tujakutambula na matendekera agenda ulo kitegeza bintu binje biri kuida tujakutambula ni ba service providers abenda ulo sobo kubanga tugeza ko tambuze bintu nokuva mu muchala au ngotegeru chitufu busoga royo ni radio era ni radio singa munte kateka ene ya kabyadachika diri amakumiana na andala ni dakava kusawa umunana Ogwa maria ageche misa na tukia yongera yotu ya kumesa adili muenda Nize Shabani Maganda program Mbaku teri mbaja wisi ulu kubanga uliriza Ndini Dr. Mubiru Samuel Gwensu ulu kubanga afu nolu alero Okusu ulu kubanga tuongero kubanga tematima mwensonga Okubo na angerichi Echitu ulu kubanga tutambula mba Sponsor by Fawa Tamu esenu program mwenu na ba osho era nga bakuleteire NPK Florida fertilizer subulu kubanga omukozesa kwali mwe birungo byendagulo osubulu kubanga omwesiga toja kubanga widusa olwensonga asubulu kubanga yambe kirimecho kya subulu kubanga chikula madidadi sana bali mu febi endagulo ni musho mule ni woja mu agulika cha sheka tambula yaba kuri yawire yaba tonerifu kati ai ni woja mu akobote ndikwenda aba osho osubulu kubanga jayo wasubulu kubanga otegere ebintu byendagulo abo bategera program eno yansa bata mu sente tutekeko kutambula nabo mumbera eka sinzo kuba eyo bufunanizwa dokita ndi huo mumbera jitu wangaliram buli kimu tubonanga kyende bisera era wo kiruwe takyo bisera to kifunamu luva inuma uluo kubanti yomutu wako zati chicha soro kubanga subira mungo keno era angei mwaba kugu ni mwe filu lije mazenga msavinga bana Uganda mungo leye idagala muntu ya idagala chidi dienda uleri ndi soro kubanga liyamba wabali ya mwini anga soro kubanga singaba liwe ili chino soro kubanga libustinga omuviri ugue chino ni choncha soro kubanga chivambu bulu nji
2: neyanziza mkulu moderator ngapo yomba ndi kwa mkuso kanti tuine idagara linji.
1: Yes.
2: Aye idagara olikoze isa ali, ate olikoze isa kuchi na chisinga kuba cha mokulu. Abalu nzaba singa ba inzo kutuwa idagara kuba chidagara tidikola. Aye ngoligema idagara itufu waliko isa kuchi nitu echichi.
1: Echichamu.
2: Echichamu. Diaba ngatidikoze chihina akola. Buti watu bayo tulikogeda kukusidiosisi wendo gede kukala. Na kuba anti kahane.
1: Awe nga kari kutandi ikirizu ulu wakalu wa ile
2: Buti ifenga ashishu ina idagali vetali ya sampulo
1: Eri
2: idagali obo jari tamu libali jia kwa results
1: Yes sir
2: Kuba kabaka li tandika
1: Tandi ikiriza
2: Buti we kabaka jire kafuka ka ready Nga kafuse ka ready Idu kida obulu wa ile bunobu tutakuba mchenda
1: mchende che chinoni.
2: Che chinoni.
1: Buti
2: bunobu ukawe butandi wa wengine mchende che chinoni. Bonona
1: system yuna yuna.
2: Munda system ba user.
1: So, mubufunze funze oyo na alusa we binoni.
2: Aha.
1: Alusa wa abantu nono wa bulido. Buti ona so we binoni.
2: Ono alusa wa binoni. alusa wabinoni.
1: Yes, evo.
2: Eche ndachi baba chono ine munda.
1: Hmm.
2: So, buti, tuina edaga indi beda tautra kukisi. Lio, lijali ya, lidekeze ukuloko, okobu ukobu lieto obulu wa idogo.
1: Yes.
2: Aye rino, lidekeza liyamala liya itobuchi.
1: Uka. Eee, rini juli singa.
2: Nenda uleri wo. So buti kugeba nonta mtoto kwa kukiso uyo.
1: Mm.
2: Aba alikujaja atole mu. Obulu wa hirebo nabu nobuli mu obo.
1: Aba ajako zechenda.
2: Ajako zechenda.
1: Mm.
2: Aye katika yi. Idu kida mlimu wa mabwa.
1: Mm.
2: Mbamu wa mabwa. Iri yobu ukobu ndi obujo kuingida mabwa obulumbe chi.
1: Obulumbe koko kai. Usigale nga bujikosa.
2: Aha.
1: Mm.
2: Buti wano wa hidile chibaro. Obo jata mtoto kwa kukiso jamu tamu ina kuibili. Oleketa hao.
1: Mm.
2: Buti yote mu elio kebeta kastri saro koka no kantibiotiki
1: mm.
2: Koka kaja kujia katoli mwabu ukobu ingire mu mumabuga,
1: mumabuga. Mm.
2: Aha. Buti inu kila bunoburu waede bunobuwe koko bunoburu ingire mu koko buva mkuli ya enkoko yali ya awantu nga watovie
1: nga wachafu
2: nga wachafu
1: mm.
2: Yali onda wa maji aga agobu
1: agobu uka
2: So buti uonabo tade mwine idagara dijaku itanti ni ukalimbe wengo kwa jofuruma ajaba angazira mochi
1: buka chitegeza ajaba kirini
2: aha dichijaku idamu
1: hmm
2: osi inga ngwa koza isa chile chonka wali chijamara chukule chijamara chile
1: so monte kateke no muntu kuba erie vyale vindi bana ange nga nukwa gano kwa gane iduka editunda evi koze sebwa Weberi tu ndaidagala, eriye usolo na eriye binoni. Lutalo. Hii, eriyo na magombo la gandhi. Nganaa wa sawo. Tiba ba idi. Ava idanda bebi solo. Uba ava idanda bebi binoni. Ava kwa mulei niyeyo. Nga tiba ba idi. Aya tenga valiyo. Umudu ya li mchalo. Wansi ere waifere na waikoke. Ali wansi ere na makoko. Akakola atia. Uba chichateko kwa na jumubuongo.
2: Buti omuntu ali mchalo
1: mm.
2: Buti okujanga tujile twakola ku misomo
1: mm.
2: Olenga avere ole yavere aye chindwe chikasi nzo kube chirunji there is power in unity
1: yes okwe bwegeisi
2: mm. Botekera anti uline nkoko nula ine nkoko nula ine nkoko mwetegera mwekola mu cooperative
1: akabina mm.
2: Ndio mba mwina akabina ako onkubire isimu twaida kwa yo mchalo twabasomesa Obati yecho, nomu sa wa district ya da ya kolachi
1: Ya ba vistinga
2: Ya ba vistinga nga iditu wano wali wano waba wano waba wano So, abantu wabaida walala, chibachangu
1: Anti, abantu wabati yamu, abantu wa district tuize kwa yukatono Baino buzibu bulala, do you know ti ama district ya gandhi Abali misa, na abantu wabagama gana kubiyo, abaida andabia baby solo Kuwa abali department yeri kwa mukozi, ku district Awebio kulima, awebio yenge gabachi, bia ya ule depending. But, ochidi nga bandi baliyo, but nga niwe mubuza kuku. Ngoto ye kuolusi ya kademonstration ya district. Azira na ile bantu batandu batandu basolo kuku ya mbanti ya yambia kumigombula. Nga na bantu wabansi ya weta gubu ya mbitiba baidi. But kusenda government. So, abo baleke, abo bo. Kupa, nungu mngeto weta, ajaa saba mafuta. Aye ngali saba mafuta. Akabi ina kaini nko kwa mkabibidi. Aya mafuta jaka atinzemoto kayangijie mfugane ni. Mm. Mafuta gamitu wala asatu. Eh? Mm. So, wabu nanga, mtu wa vile kusavisi, yokuwa antiservisi, uwede, vio bivawo. Tosu wakungu kuboti, district yeza mafuta kasebo ya kujamu filu, kulambula vitu vili kutambula. Biliguo. Mm. But yokuwa anti ya bantu wa bikolamu, tiba lilo yokuwa anga wanda kusavinga bantu wano, to the expectation is, wamaliza wali kuchi, kubiyabwe. Mm. So, tuogere kumuntuo wa ifono. Aso ulo kwe kolatia.
2: Buti, Omuntu ka nkobe nga wokobi yore se example ye na waikoke.
1: Mm.
2: Na waikoke kumpi na kaliro.
1: Mm.
2: Buti na waikoke yona eri yobuduka obwe idagale liye bisoro. Obuli muwawo.
1: Mm.
2: Ate wa msawo gundi aina na nkane iduka. Wajie kaliro wakoti ah kambite kwale kuparo. Wayagana wochi, wayagana we iduka.
1: Yes.
2: So obango jira wano nolo msawo. Omusawo abajako obuyambi.
1: Wa describing ekitoni chegeri kiri kubonekamu.
2: Aha. Omusawa bajia kuhulidiza, akuwechi, akuwobiyambi.
1: Oke. Okay.
2: Deni, wechivanga chitabu wika tabu wika mwadichini kutakika. Ifenga shishitu ina na nkaintu ina apu jetu ina.
1: Mm.
2: Apu yeyo, oso kuja wata bajeta ARS Cares. Edabu ujia ku Google Play Store wepo jaji agana
1: yu. ARS
2: Cares.
1: Mm.
2: obo ujaji agana. Apo yobo tamu.
1: Ojamu isimu wa jidownloadinga.
2: Yes,
1: yaba kuisimu liyo.
2: Yaba kuisimu liyo. Wasaininga inurunji.
1: Mm.
2: Obo so okogereza gaya nife.
1: Eh.
2: Osindika message tuajibo na tuakuidamu. Obano obo so wanavona angabulie yunga butaku yikoba idagare fedi funye na kani. Otoku nga ota mba message tuida kufuga tuidewa.
1: Eh.
2: Tuide yukoba ife customer.
1: Ni first priority.
2: Na adalo umrunzi.
1: Mm.
2: Ni first priority waife.
1: Mm.
2: So naona fa so kutuka ku
1: amuliza ife mulu njya inzuru zati babire kunko kodonka bino bikola ku bino ni ku bisoro byona byona
2: buti dero tubaire ngo twewendeka kutwaba ino kunko ko aye eidagala lineno buti nga ono torox gwe nkoze kuba muko isani mu ivalire lya abana ife
1: lya ben
2: aha kuba muona mulimu ketwe takana nkanika tuketa kaposa in coccidiosis kona kavamu. Kona kavamu ulusai sai. Aye da oba ngonwe sisa uyano bulungi ebe jya kolachi.
1: Ebe jya kutelera. Okay. Sa chigamagana no kuidandaba.
2: Kuidandaba.
1: Mu binoni ni mu bisolo.
2: Aha.
1: Awe mutaire isida.
2: Awe tutaire isida.
1: Omuntu yandiyenze mumbera because ibi notukolera bantu. Program ene liku mulango okubanga twani sendo iro bwavune butamana alata chabazinga yasima. Tute tosobola kuba nichobanga uziramere. Wobozira mere tosora kuba akasende ko andifuni waje asomisa mu mwana kajagula mere waka tosora kujya mu idwa ile irunji ngate neko za chakulia oba tosovola kitegeza wosoka kwa afunze mbere kuba anti tosovola funa chakulia ebindi bisobola okuida ampola ampola buti ate chinto ekikasinze bulunji no muntu okufuna direction mubula mu okumuntu akubula girire njire ntufu no yasinze okolo bulunji asingala ko ile sente so mumbere na abantu abasinga okufuna buzi bafereirwa baba fera mumbera eri abantu abaida batawe mbera nga aye ni chako lati kitukana na mutindo au lokuba ndi lero Uganda chani chimpe nche kubire omuntu amaliza nga ali kubisawe chiche abantu bano mumbera au tresidi no mubusoga ichegeza buli kitundu gwe batu buli kitundu ngo idoti waliwo idaga waliwo waliwo kautrate yakatunda idaga lerie binonne bisolo Amadagala galimu. Eh.
2: Era botuka wabuza ko dibato totora hoxi galimu. Ni wobanga toli ya gaine mu. Oyo mwana ida ko beisi mu ifen to college.
1: Mujeyo because you connect with them.
2: Yes.
1: Kale oli kuchara mna nakatoneze mukaga busoga radio ni Zeshaban Maganda and ni Dr. Samuel Mubiri okuva mu Ashish Life Science Uganda Limited gwende so nakolwa lero. Tuogere ku nsonge eno okubona okwaya kuno tukutereziza tutya. Atukoze bulunjo butakobeka. Era ndowooza ewoli eyo ebibuuzo by'ebisinga byandibuuzizza ebisinga ngezizaako okubanga mbirowoozaako n'abireeta ku boodi era ndowooza ebibuuzo byemu ebisinga ngezizaako obiramu nga mwali mubuuzizzaako aye naye tusobola kubyemalira byonka amasimu banange gatandikirewo kale we naawe ojja kubanga obita ku 0756 53 37 0768 68 5 nsobola okubanga ndogereza gani ya muku niwe olugulize kuni dokita ekibuzo bo sime mukagwa Hello sebo owangi Hello wakuba isimu otukira ku point yobe serious bulungi kubo ja kufiriza abandi atenga tukwenda kutambulira walala mbere yofunaniziwa ero
0: kuereza
1: kwebalo kuuliza ni wani sebo
0: ndipo mulika tobe na masagali
1: ani
0: ubo no yakuti
1: okuveka muli na masagali
0: ya yeah.
1: Yes sebo
0: buza engo kenso gadino ndi kutusumbua mu aya ngatine dibere nangu ndike maibanga chi
1: ndi basumbua kuchi
0: mukulikuza Jiwa alwa dikola

0: ano bodi tu sa waliingiza nga muri mwenye kufunga bodi ningira dana na size kimbala muri mudogo nanga dinafu ara mudogo nanga dama ninga atene ne
1: atenga badile semu ni mlala
0: aha atenga bafubi ya jidoni wa dirichika kilala Uwe sike idatu ya garanti, engu kwa dina bora biri ingiri langa. Wafuna uti karikatu ino, eno kufino.
1: Atenga balo na kulalo ulu.
0: Uwe sike idatu ya garanti, engu kwa dina bora biri ingiri langa. Mkwalita tunuko balo zamu. Tenu neche hindi. Engu kwa dina uwe sike idatu ya garanti, engu kwa dina engoli. Ofume ndo kire sike ambe che engolo kire ngeye.
1: Na ye zira mo ya mungoto.
0: Mungu.
1: Yesebo.
0: Kwa dina uwe sike idatu ya garanti. Kufudirunda, dama lafu di nedi indi, ama president da, ibiti ama kuino.
1: Ngoli dikula mangu?
0: Ngoli dikula mangu, era wafunanga, do digeda mangu, singa kudino. Echintu ya chuchiva kuchi. Amitale maisho nga tuweleza, sababana, semukaya, nisigere zeri malajia faliensinze, na mungalwe, inga igombolola.
1: Kale, niyanzize mwami jafali, nisonga itegereke kebulu njo chidambulu hile. Kamfune yumulala, mkwa atandiko kuila mwibibuzi. Mkagwa?
2: Paso.
1: Yesebo.
2: Ama ina sara sedi kusingira mpene eno na waikoke.
1: Yes sebo.
2: Sebo ni kukuli yangu.
1: Kukuli
2: mm. Jani mwe kwa ya.
1: Ila mwachibu uzo?
2: Kukuli jenzi mwe kwa jani mwe kwa ya. Mtuwe mkula usafi.
1: Neti wakati tuli kufunabulu unji. Halo? Tote gereka ike bulu unji yo natuto niwa. Mkagwa?
3: Wanji.
1: Ni wane sinzi ilo wa?
3: Jusia zidewa na fujiri ni nzema sila.
1: Bujiri saidiji?
3: Musongola.
1: Kumusongola wanakujia na akuma.
3: Sebo zo change.
1: Yes sebo.
3: Ige maku muko kubuto vono vutero kufae na mabua mga vugezize wiche nga isati. Echo kubiriki age maku muko kukoro tena koro koro koro koro koro vulika seera. Wale eta ama kerenda waga mbala yu hainga tetele ile.
1: Ok.
3: Tula tula kineko idagale yu.
1: Kale.
3: Babuloni.
1: Kali sebo, anayaziza mbonera bantu banga abe bujiri mwena mwena mbenda abaina nkoma abantu bange abe bubugo mwena kwanga mulio nechirongo ni kagali buti abantu abe bujiri takali kulanga kundi ngabe ndaitantu kuideyo dokita ndo uzatandiki rao tutandike nuno we Musongola ngakobya ati obuko kubwe miye wichi satu mbulwala lwala ina mabwa kuma isovichi aden dikolotera tuinamire kuoyo
4: anayaziza sebo buti mwami oo jiri ya kovye kuwikisa isatu kuti edi yolo elevator fall poxi babo gema muike yoku satu ove yokuna
1: ok
4: obu obulu wa ile bulieta mabuwa kuna nkani kukombo
1: kuluguli guli oli kumutwe
4: aha oli kumutwe
1: wale
4: ita kuminuwa kwene
1: yes
4: deni uwegendeza ni muonda muna mubamu inira
1: necho cheno chito ile bulu unji
4: mubamu inira so bulu wale buwa kugema
1: ok
4: buwa kugema
1: so ajafuna idagari ligema
4: asoka idanda be memara ageme kupa wana ageme ndu wa ile dija kufa
1: asoka aje idanda be
4: memara ageme
1: ainongulo musa wabidi ya baliyo
4: aha baliyo
1: ok
4: amukove full pox
1: okolola
4: okolola buti okolola okokundi wako vya kutawamu buti abantu abasinga bazimbe numbe yenko kongeri kwa uzivu kupa enumbe yenko kaino kupa anga empe uwe ingida efurumamu buti abantu abasinga nadala ifene usoga tuzimbe numbe yenko tuata haku mumai iso wano nga wa, na waingize mpe wo
1: yes inuma be
4: mboto yenda baku ibe aye enko kene jia kuingiza mpe wejia kuingira enko kene ise aye wena ise mpe wejia sigaromo
1: so
4: enko kene wejia sigaromo e ingira mule munda
1: okay.
4: Muni inde yenko ko ya atandi uko kolachi
1: idagala chiriko lao
4: buti echi soka meno chenjo bakoba tusoka teteze numba kuba ni wona idanda bashi jakuira
1: kale echo chuwaire awe Jafar yakobye obuzi bayida bafune nko kodino abandi bali ubuko kubuga na kulala inga muri mwene ne muri mu butono obuzi buva kuje ba bakolele oda obachi bachika ba mixing lebi kanga TVD
4: buti echi soka ambyo na byona nsubira tusoro kuba na maji ga efego na nga Luis Garuirwa Luis agani ga mane na gani ga matono so buti yao aida soka ako anonereze kuna kani ku source ja tolo
1: lizaye bu source ja funa kwa supply inge nkoko
4: yes ja tolo bu koko
1: then
4: the difference in sizes ye nkoko it's rich singe evaku oina mu drink ay make up mchiyumba
1: mwediri kunwera
4: mwediri kunwera
1: anti gwanda na kulala kaluna kulala kale sikaluna kulala
4: akoluna kulala ku aja kusoka nonio wa

0: Kale kale mkagwa okali kuchinana na munana akatonezi mkaga Busoga Royal Radio Radio ondi kumoyo radio ya chabazinga Busoga mwino aliwa inuomu zindalo nize mkagwao sa Ivan Ngobi mkagwao owa St. Margaret Junior School Buduba abe guli reri na mkoro omuze gantem mutino kutuwe gomba zarada wanagwa ina iwano nasoma mwigiri okuva mwini ebisokero aku paka mu P7 era P7 nayambala ngaito kujokola ebibuzo aye emyaka jona nayambala nga bigere bino katonda byantondera ku era nga bigere byalinga ku ku nebiga era eri bomba nkulaze chigere kino eri wali ekigana akuba ndi kino ekiga kibere kijaguja mu nekinusu aye katonda bitu yanamba nabanga ndi ntyo
1: gotyo siba mungaito
0: siba mungaita era ndi dukira mu kwebige na dada okusiba mu bigere oba okwambala oba okubanga osiranga ito tida akoba nti kirungi aye kabiri dada okuta mwana okutambula olugendo nga ali kujja kwisomera nga ali kutambula bigere bana tikiba kikalamu omwana okwe kontrola gwana omulimu kuba engude de waife weba batamu kamalamu baleka mama bali kunjira gati ninga batima bali omwana waje okusamba ku mpira ebigere bino bukabuno bukabuli dachi kabazere bagulira kubane ngaito masumi nagenda wulu abana bafane ku bulunzi
1: health wise kyabo kyabulamu kirungi no kutambuza ku ebigere
0: aye nti health wise ngo bitambuza mu musana kuba eriyo iwe dada eriyo muntu nga ye okulambuka olusozi n'ebigere nga alukulumuka ba omusawo yamukoba aye eriyo olenga nze ntambula butambula na kulana nga tiyetagana kwambuka mu liso zimbu physics
1: atalinda kumukoba
0: kale abazaire tubakwizi bagule ki
1: ngaito
0: poga mujodi jodi kuuliriza bajeta buso ganjidi ekutisibwa ku era iwagirwa bana ifa ba believers supermarket
1: gana ali bana ife abasinga kuongera aye ngo kukola emirimo bakola emitufu
0: peka restaurant yona ekasinze kola kale tina kasinzai wazane esinga wazane jivugania erindala ekola 24/7
1: eba sedive Kampala nga dikolole Kenya
0: demererawo edive iganga nga dije Kampala
1: demererawo ateche yakole ekirungi kuluyi kuno kuliko ne kulembo nanga bafumba kwe migate ya kalamu.

0: abasoga wafuna muchoyega mubusoga njidi eno nichinana na munanda asatoniswa mukaga busoga royal radio onde kumoyo
1: kale bitirawo ku 0757 0 abinandala chinana na munana obako MTN ku 0757 89 emisambe 3 osembya nana musambu 0757 89 emisambe 3 sembya yana na musambu nenda lufumulwa na makuru galo agali inuma amakusike dada soka uyo
2: hello amweta waifu kufenda lego
3: yes evo
2: nza lufumulwa ndi na
3: yes evo
1: Yabela luvu azalufu mayenze kwa kupitamu Kangemo wa MTN
4: Halo
3: Halo Sevo
4: Uwe balotu uweleza baba
3: Uwe balote ga
4: Ono ni nukugoro kula suri ya chitiri za kuloyo FM
3: Yes Sevo
1: Buti ndi gemba ya abantu babo Obuleza uwe kisoga oine bubutere vile Esele kulira abantu mfumo daba soga Abantu venda yoko ensambu Kale wukuba gema tukulize Obe kunichi yoko bangate chiri serious. Hello.
2: Mwe bali kutuweleza.
3: Mwe balote ga.
2: Ono ni chigomba chimani kisa zitawuni kancho.
3: Yes, sevo.
2: Woli mbo mkulu wakina yari ya nzeze lufumai mwe bali kutuweleza.
3: Hey.
1: Sabe ina nsambo.
3: Eri ya kulimba.
1: Ati wakino mkulu.
3: Alu lugero olus ensambe eriente. Woli mbo muto. Woli mbali liya. Tayo.
1: Hey. So ndeyo hundi.
3: Gano.
1: Mbe, ee.
3: Halo.
2: Wewa likuweleza.
3: Wewa likuweleza.
2: Butu telefono wa likere brani ya uwela wezi kitimu sama nyapande chama intubibu uwela wezi kere siwa.
3: Tukwe idi.
2: Butu inga java ulufu moka ansoke ntumile ku avali kumalwa. Uwenge ntisai na ina andiwe jaitaku.
3: Akali.
2: Wali wa msaada.
3: Ee.
1: Avali kuchi.
2: Na avali kumalwa kuluseke. Luvalue taluseke vwe bisaa wadina.
3: Ee.
2: Elawe akuba ntituwa tongo zao, tuetawo na kaseke.
3: Hey, umano muto yojire wegele kevin tuwe vyaba kuli.
1: Apilo.
3: Umano muto yegele kevin tuwe vyaba kuli. Hey,
1: umano mulezi muto. Ayimpe ganu ya jemu useke.
3: Ayi denga, afu ananila elabu tipa kuli.
1: Nantifika wena, yo kira weda kuwa tinuru gezi gezi. Kangi maasemba yu, tujemu mulezi uwa tibali ukuba.
3: Hello?
5: Hello?
3: Wanji?
5: Ono kisa najibu kubebu wanu miwana wa adi.
3: Yes, sir. Bobo, anu me district tiki?
5: Bobo, me district ya kamuli wa muso miwa ku Hiru Saidi Secondary School.
3: Okay.
1: Hiru Saidi wa Mr. Mwaselani?
5: Yes, sir.
1: Zaya naso mere yo.
5: Eh, we naso mere no?
1: Mr. Mafia Sariyo, awa geography?
5: Mr. Mafia Sariyo, naso mesela geography, mo S4.
1: Ate Mr. Charles, wa mathematics?
5: Yene, da, liyo, bukala mwino wabu ten.
1: Muna mkizo mkubo tiyo, muso miwa ima bala mwisa.
3: Tiba chuka kuu.
5: Kale, kale.
1: Oino lufumo chie mwana bana abana bayisa dada
3: tiba chuka ku
1: byoli kuogera ndo dive ukoba
3: kakano ze nze bakwe hello sembera yoku sembera yoku
1: dada aba abantu ba liko bati akola chi
3: ntero bakobera nti nze tisaba eyanta omwere ngabananga tikatukana kubao nga mwe nakati jagano atega antaze tiro bao
1: kale bitikange mono bitira kuisimu 0757 0 abirinandala chinana na munano tukubira ulufu mololi nalu na makulu waga lulimu kuba dada nze nine mfumo aye mpega anone nata nikokoba ati mfumo ndi kufuma be ze mwene lida wamvua nende iwali kulia tukulize ku
3: ate program eno
1: yes ebo abantu
3: twajitao ngati ya ifeife wabula ya abantu tubawulize tuboneke ntuli kubagania bidubo
1: bas nono ayirira semba yo ku Airtel
5: akazimu kabe kazikire ku
3: iwani
5: nze yo kubera jibo kuba ne bwanu me
3: yes ebo
5: olufumo lwendi na yali yo wakayimani wachikere
3: yes ebo
5: Tiba kala kala tiba jakumukolo bombiriri. Washikere atambuli la wansi miko joji gama wansi.
3: Yes sebo.
5: Tiba jakumukolo baikumpetu kareni wakajima ata abu za wachikere buti Oja kuri otia.
3: Yes, sebo.
5: Ngemi kuri oja wajirita ambudira wansi. Budini uluwa tuka, saye tusewe wa etere mede, apa etere mede, bajaba nabe mungalo.
3: Yes, sebo.
5: Uluwa tuko kuna mungalo, bajaba ilaye ngakai wachike ayeta ambudira wansi.
3: Era ngenga lo digubye.
5: Era kaya nga lo digubye. Okay, mako hati muna oja kungubize mede. Ti, ilayo kai.
3: Yes, sebo.
5: Anga wakai maalikulia.
3: Ya, alikulia, ole wajaba wanaba mungalo.
5: Kai wachikere wa ilayo, kai wa ilati, kai muna kai digubi.
3: Hmm.
5: Pake ya emere wa ya wao, nga wachikere tali ile kumele. Anga wajie wajie kumukolo.
3: Okay.
5: So mti, ama kuwa kai mwuzabeyo.
3: Hmm.
5: Nti, tuendeze nga kuu. Ati isi, mwusivira kuku.
1: Yale, wala mwusivira, bajeta mfumo ti nsambo.
5: Mfumo. Hmm. Aye mtu miranga kupande anebuwa nime maulize ino mbuliru wa sande mbaku.
1: Kale wakube usuma chakumeka?
5: Ndi wa sili ya fuku hiru saidi ya secondary school.
1: Kale wana mkizabe yu wakubo tiwa msumiwe ima bala mtu naso mire yu dada. Na misambi.
5: Kale.
3: Ahi mna atala da masumiwe.
1: Be, okwe nama ya senior 4. Bega anunzo kusuma kwa wakwa senior 1. Naso mira ku Valley View. Munangi.
6: Wani baba.
3: Ani yono?
6: Ono gemi adamu ikanguru mira wano.
3: Yes, sebo.
6: Webalo kutu uweleza.
3: Webalo uweleza.
6: Yes, sebo.
3: Hmm.
6: Mbutizo, ulufu mwendi naluo.
3: Yes, sebo.
6: Elalu ona lugema kuwa kaima misa adamu lalu uyo.
3: Hmm.
6: Wakai moyo, bali ni muine, wandovu.
3: Yes, sebo.
6: Aye nga buli omu ayikwendo kutambula chokanga we bali kujjo kubita wali wengo inani njinga dija kubalia.
3: Mmm.
6: Igano wakai maji akati nse unja kujambitewo aye ubo nabita obajja kujja.
3: Olwo kuba munene.
6: Olwo kuba ole munene taso ole kulumuka.
3: Mmm.
6: Igano wakai ma watu bi akati nse kansoke wando bugo yake yaya ganengo inanga. Ke alumuka yaye nyuma.
1: Yesebo.
6: Wakai maya kati nze nile kanje mbite uo yatu ukata wakati bana amba kovereku.
3: Hmm.
6: Itu ufumu liyao vandi aye wano nze wali wa amaji ate putinti gano ni mumu fuga amaji aye mukama wanga ankovye.
3: Hmm.
6: Ndibe mbavalemu. Hmm. Mwilize yansa me male kai mwena mwidele mbavalemu tubone kwa haba nati ngokuba vandi na haba nari haba nari uwe.
3: Yes, sebo.
6: Itano wakai machiakola.
3: Yes, sebo.
6: Nga dire okumana nga ba ngwe na dali ndofu nga dikiriza ditao migongo nga wakai mani na kuatandika kubala mulala kumulala mulala kumulala.
3: Yes, sebo.
6: Paka wakai mare ya salama adi ago ya abuka ya ila kule.
3: Mm.
6: Wakai mati ya mara tawa seka sakati woo. Ifo tuba ile babili ni wando bwae nga wando utali kusobola kubita wonze na tuta kubita wera mwe bali kumpo nyama adiga nukungita.
3: Mm.
6: Bale ba ulio msungu, bali kwenda bona baje ba mubi inga inga wanaja kuruka. Kutiba aso wole kurumu kila yu. So, ama kuluwaka ya inu mawe nsambi.
1: Yes, mwe kangulumira.
6: Gakoma ya tinti gano wa iku umani, wabaa umanyasi inga, ate yobo loo zango tinzente gira. Kaya ba ya kutegele do hundi.
3: Yes, mwe.
6: Kuti wakai mamulala ya tegele rabantu ba miru njeviri. Ya singa wando kwa magezi.
3: Yes, mwe.
6: Ya singane ngo ina magize daye ndo kuri omukubo.
3: Oli kangulumira mtawu ni gene?
6: Ndi kangulumira wano wetu mtawu ni we naye na mwisa kumchala wange ba mweta luba ku Margaret. Ali na nkuri akwe ye na muningi.
3: We bale kuma oba mwe bale kukuma Uganda matters yawo.
6: Yes, wo mwe bale kutuwereza.
3: Ndi obyeyo.
6: Nsi gaira da mu ane kangulumira.
1: Okay. Kangeme ku tweva okuva Eikumbia. Trevor.
6: Oko wote muganda ange.
1: Ndiyo.
6: Naba anteba Trevor kufuwe kangaluke igombela liwali ya Eikumbia.
1: Yesevo.
6: Baba katinte gano nzo lufumo luendi nalu.
1: Hmm.
6: Wali yo msaada.
1: Yesevo.
6: Katiendala ya guwa makage.
1: Yesevo.
6: Katinte gano endala ya guwa makage.
1: Watio.
6: Ya kubampi iza antia ya joko la.
1: Hmm.
6: Okuko lirumu gaigumu.
1: Yesevo.
6: Muga igoo yali wawai mwe vuduva.
1: Yesebo.
6: Ayo muko zio yali avawa ifweno kawanga.
1: Sae dere kumbi dena nantamari mkakoge.
6: Newe ifwe kawange enu.
1: Kawanga walengo ujena nita igirua.
6: Mkiri baba.
1: Yesebo.
6: Katinte gano. Ya tukeyo ngaidi ati omuga igadamu sasulanga mwezi.
1: Otyo?
6: Omuga gaya mkuma kikole miaka makumi asatu gati. Meyo kusasula akakola.
1: Yesebo?
6: Yaka Bana zebu tinjava. Eka abantu mbalise yobali kufu andala. Buli bazachakulia. Omuga gaya mkuma ona akola tokole. Aye nga zamuri mugundi guwakola. Yakuba kamari gakola chi. Gakola. Ati nte gano yakola. Emiaka ikumidari tawo. Taira angana yoku waire.
1: Yesebo.
6: Kati nte gano. Emiaka muna tidiruire waibiede ila tidalu angalumuka. Dawa ayo. Ngaka alikuwa imoku kuhudula ukuwa muka iga.
1: Yesebo.
6: Kati nte gano. Ya kitu ya shisera chatu saya avuayo. Muka iga mkua ati anti emiaka dangi. Yakobo muka iga ati anti emiaka dangi diwaire yo. Ya mkua ati anti golola. Yaka ati inti jia yara ikusimulo mkigaya mkobabe ayi dojee kuno mkati kuno na wako aweka

0: Ebyo ne bibaire birango bya ife.
1: Wano ku 8 na 8 katoneze mukaga.
0: Busoga Royal Radio. Ondi. Kumwoyo.
2: Mano idandabu umuntu watu ukani woko wera. Aye biru wa ilebiru miemuzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji, ebi enda ati bimuluma. Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako wa.
3: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sira pia yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obwoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizibu wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Ngamchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache esibye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap eya yeko Aunt Alsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimufoma sizedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7478 5768 ni ku note 7745258 era nga balinayo ni yeko cough doctor eriwe atawanizibwa cough owa buli kika.

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Uwe wale kutuweleza baba.
0: Uwe na wale kujiba hako.
1: Ona wote na hivyo ngogemi wale chede. Kupe na wamba.
0: Awe na wamba mlimutia.
1: Abantu abe na wamba balu unji na wale kuri.
0: Okubanga na wamba chiriwa.
1: Ena wamba chiri mna nkomanga igombo wala chiri mmoliko gwe matovu.
0: Bachide da wa inaliyayo.
1: Inaliyayo. Ela chiri mvujidi itu chikiti.
0: Eme kanti bachide da.
1: Kati wote na hivyo abantu abe na wale kuhulisa. Era olomuzi gwali kubaguli kulaga nti program gyokole yavulanizibwa.
0: Amina.
1: Era byalaga nti nale kujikola myenda mtu avulanizibwa.
0: Amina.
1: Amina sigerenga nza.
0: Ojaba yebuhunga.
1: Ebuhunga ndio.
0: Ngatwidi oba sakata.
1: Olomukaga.
0: Hey, muwaire imwe.
1: Amina.

0: uwanji.
1: Yes, DJ Score.
0: Ondi kumoyo.
1: Baba wewe leo tuweleza sema.
0: Wewe nayo kujiba yako.
1: Baba naona au muziki na au tugo muziki
0: nao. O simie.
1: Baba simie.
0: Nikarege ka Uganda.
1: Yeah, baba kaliji nao.
0: Arege diriji.
1: Baba akapira nao ndizimie.
0: Owagirani.
1: Baba ndi wa Senegal.
0: Yes, Senegal yavwa. Kusala leo kuti owagirani.
1: Sawa dino baba ndi wa Apulu.
0: Liverpool.
1: Hey.
0: Andi aye ratutulumbya kirabu tulimbyansi.
1: Ha ndi kuona nkani kodi gotibo kodi.
0: Guji.
1: Kodi bajeta gotibo.
0: Gotibo.
1: Hey.
0: Hey,
1: yo je mbagira.
0: Karo liwa gotibo.
1: Kodi gotibo.
0: Aye.
1: Hey.
0: Ikankuze ku.
1: Hey.
0: Yupi yaliyo? Yupi timwa ina yupi?
1: Yeah baba.
0: Kwango ugamba butono ino. Wey.
1: Ama ina nisema Johnson mwene.
0: Butitumira ko.
1: Kantumire ku kwa abantu nga basatu.
0: Ayeri eri amasomero wali obuwongo ensinze wali wali kujja im.
1: Mfundumira kwa abantu nga basatu.
0: Eh.
1: Kantumire kwa iduma meye na vierawo.
0: Eh.
1: Na tumira kubasusuliawo bona mbazuke bona bajulire.
0: Kali.
1: Na tumira kwa kazei wange na bere baba.
0: Kali.
1: Ni wewe na kuenda ino baba.